ye kure kure wiasim kwa aso de hia na se wo chiasi de ye adwuma na peska se na twere ne kan no se wo kromfo me nwia de biem ne mmbo ma ne fa so ye adwuma nye bi ma de wo di hia eti se nyame homo ba akai wo na watima tonkra sase ho nsem bebrebe nyame adomode a ene bomode hwe wan ye mistake ankoye amoka hunu a kamprenu aya keke pepras men kan chiro bia ni din di obi ajatum obi ajatum gana hadia ka kama kama pepra kregre to kran kran hakuna matata obi edim se keke pepra aha metia me se nyame nam tia wo nyame na tia ya adwuma no eti keke pepra kasema waka tie ni yepa onye wo mom kasema na chiri uko ana ya na ada debi debi debi tie ni yepa keke pepras men kan chiro se afei ena wo besi dana eno ye krenkri na wawie na wapasa oboso na ekrankran tina ndine ekrankre tu krankran hakuna matata e swahili kasa e chese fie notu keke pipra ebo danswa e afibo keke pipra penam si obo danswa e siyo tuwa watele diye tutors buwa obo danswa e siyo tuwa dede gidi gidi gidi chanze ninyapa pa afenso mua mutai dida na jubie ntifu keke pipra ubia jinatum gana hadie ya mwa danso padia keke pipra nchanze ni demusronku enema ninyina nchanze ninyina if you Australia ubia ni msiri whole world omo mwa nchanze ya papa panso de nwane Australia nti keke pipra honu wako fefri na ojini hudi chanze no ya papa into ma 10 years warranty ya siye pa o siye pa fabra na bejusika en pempu na wadi ya ba iti keke pipra de gana hadie the whole gana ubia jinatum diaka ninyina omo buwa mfe ni mpacho penu wanku to kensu ya bre kensu ya bre no ebi ya nkana uba hanche na so uba hache dia ahumache aya nase uko wako petra black bi neja udi ya kwe yi bompaye ni nsiyo anto e nsiyo toa e hona abe hun atare na nkasa ni rekala no ebe pie amuwe hun eno ne eke nsiyo abre no atare no ebi ya ne red nwa shari kala black e ti nsiyo toa na ufema asema to eno ne mkwafo bidi bi abo memua chansi ne papa nkasa ane eke eke pipra hondi ya kenji na umbuwa ke nsiyo abre acha 3 months na apa ehwe wadim e kampre do so de ya ntim pawasem nti na me bo kk pepra ho dewuro e ma won pa cho ti ni ye pa ogine ho di ntu o maten years warranty o sie pa fabra en nti estate developers mpa cho e ma mo fa ba bia nko fo bia ba from ye from kezu abre enye papa en chese na nye aya risu akoboka aya ato en chese abo da so asore dan ofi ye mpa cho oboa oboa KK pepra ejin hudi nti o simen kanchiro se 10 years warranty udi e pa fabra obeboso kama enti eno ana e krenkre na afei ene wanya asase na eno krenkre e densi ono me nyina obi eno ye krenkre na wawie na pese oboso ne na e krankran eno ti krenkre to krankran ana afei hakuna matata e swahili kasa e chese fie not e di KK pepra e boda smo udi ha oda wada KK pepra obi ajina tum gana hadia mesi wadamfu abako pe eno ti estate developers e mamfa ba bia omo madia na mfamani enchire keke vitra o na obene kama kama edi amawo chansin o mu colors o blue o yellow o color o pe bia keke pepra edi beboso amawo obi ajina tum odamsun kundi dinu eye nkofo de tesene nkofo so aka no na menka na no keke wo ono ankasa mfrɛn namse doctor they say nkofo efro kama kama pepra ojituma na osiken bejitum chansa bejibi hudi meni mani ya papa ti bejibi hudi ti say ni dinu abekan de keke pepra dinu kama kama pepra kren kren to kren kren ena fe hakuna matata ere kura fo de kunkofo no ene ti keke pepra se mo de wu na me nkyere wo se me paacho emfa ba bia na keke pepra de oboda asoma me paacho eya fibo me ba bubo na mbese no ene wupa ena wira hwe no anya wo se kwata kwata kwata na ekwan ni wo se me mfaso ene de gana ha na wiase nyina wupa ena oyira mpacho numbers ni die ni main branch no e wodoburu ensa omkwanso wa otra tobu tuna onse ni faso bo onse danfefefe bi siwo obosu ache papa enso don die ti no saa anetie keke pepra me se onope ane bodance ma obeso dai na bofo e bo ho bai keke pepra esunku afezu keke pepra e bodance wa wiase e hye nyina ontefe edem ho e nyunyu keke pepra chansen e papa edemfua wajini hudi papa papa ntime se die 10 years warranty mpacho numbers ni die doburu main branch no eho anawo numbers ni 0244912100 0244912100 afi adanta amahia idin emedese adanta amahia eya na wagu mrim kakra na ayede amahia eno so ni 0203997372 0203997372 afi kizai ekumase enene patem on so my friend numbers way 0544684069 0544
8-4-0-6-9. KK Pipra, kama Pipra, kring kring to kran kran. Ofre ya, Edem. Ebrana ebe, wankwa weji wenesu, ukasaka kre chwasu, nipa binya wefru wano. Ukwa obe yepo, wano sem keke kakra, na yede ako entiti ni yepa. Ukasaka kre chwasu, akesima, edwini pepepe. Ebrandi ya nkeye 6:30 to 9. Nemo mse Miki, enchimi amadia, nama trem kwa pimi nondu.